I'm crazy for crying. Yama si yama, Yesu, Yesu, Yesu, my friend. Chai, don't know si, obi ti asesa be boshai. Onu aka sa bi jina na meto nyuma usa meto. Na me ye juma. E dem o haye si ankasa. Oja ye juma na mosre wie. Hey, hey, Yesu, my friend. Now I have been your boy. Na me ti e bi asai. Oswa. Oswa su nyankofo. E fa ba bi a. Juma ka kene nyame dia ma na no.

Kwame na miye som Mi beza Mi wudam Mi beza Mi jano Oye mi yon Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiye siya Sa tumi niye sumwe jang kane nim Sa tumi niye sumwe jang kwane shafo Sa wuni tiyan yume Na tekshi wabi koswa Yesu Kristo Wati ni jay uran yume nimo Yume nimo tumi niye kwane shafo Mi baza mi siyano Malaika base Ayandala ma Desi nyami Desa katori yandala Oh sorry afye nyami Mi baza mi siyano

Aya do beti, aya zizi ya mabu nyame na waye. Aya do beti, ojiti niye. Aya do beti, oh, aya do beti. Anya kasi nyame na waye. Aya do beti, anya wajasa nyame.

media ye bema e manya ni na ya wodi o te fi sa wo woni me kwantira fu kanese chapo sa na sha yasia ah.

Ome wi manini wo opopo ya kweni adi boye yoti sami kana sa chopo na wayami say Jesus.